0: EW, shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro, barkamu da warhaka da kuma sake kasancewa da mu a zagaye na biyu na yaɗa shirye-shiryen sashin Hausa na DW daga birnin Bonn na tarayyar Jamus. Sunana Rejana Munir Yahaya. A jerin abubuwan da muka muku tanadi, za a ji Najeriya ce ke kan gaba a cikin ƙasashen Afirka da suke fuskantar matsalar ƙarancin abinci. Za a ji manyan dalilan da ke tura ƙasar ƙangin yunwa. A jamhuriyar Nijar, gwamnati ta ginda sabbin sharaɗin tafiyar da aikin kamfanonin sufuri a ƙoƙarin rage yawaitar haɗura a ƙasar. Ana ci gaba da jinjinawa ƙasar Lebanon kan kasancewar ta ƙasa ta farko a gabas ta tsakiya da ta soke hukuncin kisa. Wannan da ma wasu ƙarin rahotanni za su zo muku, amma kafin nan ga Abdullahi Tanko Bala da labaran duniya.
0: DW labaran duniya.
2: Jakadan Amurka Isra'ila ya soki harin kan wato harin da ɗan kamori zauna ke yi a gabar yamma da cewa hari ne na ta'addanci. Ukraine ta kai harin jirage marasa matuƙa kan cibiyoyin mai na Rasha a karo na hudu a jere. Al'ummar Zambia na kaɗa ƙuri'a a zaben shugaban ƙasa. Jakadan Amurka Isra'ila ya allawa dai da ƙawanyar da ɗan kamori zauna a Isra'ila suka yi wa ƙauyen Kusra na yankin Falasɗinawa. Ciki har da gidan wani ba amurke da ke da jinsi da Falasɗino, inda ya bayyana harin da cewa hari ne na ta'addanci. Kalaman na Mark Huckabee, wanda ya wallafa a shafinsa na X, na zama suka mafi tsauri da wani a cikin gwamnatin Trump ya yi a baya-bayan nan kan ƙaruwar tarzumar 'yan kamawuri zauna a yankin. Tun daga ranar Lahadi, tsagirin matasa 'yan kamawuri zauna suka yi wa wasu rukunin gidaje ƙawanya a ƙauyen Kusra, da ya haɗa da gidan Louis Reddy, wani ba amurke da ke da jinsi da Falasɗino. Mazauna yankin sun ce an katse mutanen daga hanyoyin samun abinci da sauran buƙatun rayuwa. Falasɗinawa da 'yan adawa Isra'ila sun zargi gwamnatin ra'ayin riƙau ta Prime Minister Benjamin Netanyahu da kauda kai daga hare-haren da 'yan kamawuri zauna suke wa Falasɗinawa, yayin da tarzumar ke ƙarin ƙamari a 'yan shekarun baya-bayan nan. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya bar baya da ƙura a ziyarar da ya kai a karon farko zuwa wani yankin tsibiri a gabashin Kuril. Kafofin labaran Rasha sun rawaito cewa ziyarar ta janyo damuwa daga mahukuntan Japan. Ma'aikatar harkokin wajen Japan a birnin Tokyo ta aika sammaci ga jakadan Rasha domin gabatar da kokinsu da kakkausar murya. Japan dai ta daɗe tana ikirarin mallakar tsibiran na Kuril, ciki hadda wanda Putin ya kai ziyara, wanda tarayyar Soviet ta kwace a ƙarshen yakin duniya na biyu. To, labarin suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Ukraine ta kai harin jirage marasa matuƙa kan wani babban tashar wato makamashin mai na Rasha, a cewar jami'an soji a yau din nan. Rasha na ɗaya daga cikin manyan ƙasashe da ke samar da mai a duniya, kuma matakan har-haren Ukraine tana yi ne domin kassara yunkurin Rasha na tattalin arziki. Har-haren a cewar Rasha sun yi wa matatar man ta'adi, sai dai kuma ana nan ana gudanar da ayyuka. Kamfanin mai na Rasha ya ce wannan harin shi ne mafi girma da aka yi kan tashar makamashin. Al'ummar Zambia na kaɗa ƙuri'a a zaben shugaban ƙasa, inda batun tattalin arziki da tsadar rayuwa a ƙasar mai arzikin tagulla ya mamaye zukatan jama'a. Shugaban ƙasar Hakainde Hichilema na neman tazarci na wa'adin mulki a karo na biyu. Ƙasar wadda aka daɗe ana yi wa kallo a matsayin mai kwanciyar hankali a fagen demokuraɗiyya, a yanzu ta shiga ruɗani, inda ake nuna damuwa kan yadda gwamnatin Hichilema ke daƙile duk wata suka. Zaben dai na zama zakaran gwajin dafi ko matakan gyaran tattalin arziki da shugaban ya ɗauka za su yi tasiri a zukatan masu kaɗa ƙuri'a. Kimanin mutum miliyan 8 ne daga cikin 'yan ƙasar ta kudancin Afirka miliyan 22 suka yi rajistar kaɗa ƙuri'a. Masu zaben za kuma su zaɓi 'yan majalisar, wato 'yan majalisar dokoki da kansilolin ƙananan hukumomi. Ana sa ran samun sakamakon zaben a ranar Litinin mai zuwa, kamar yadda hukumar zaben ƙasar ta nunar. To ƙarshen labarin duniya kenan a halin yanzu.
1: A gaida Abdullahi Tankwabala da ya fassara ya karanto labaran duniya.
0: DW harkokin yau.
1: A harkokin na yanzu za a ji cewa takaddama ta kaure tsakanin mahukuntan birnin da 'yan babbar kasuwar ƙasa da ƙasa ta Kaduro a jihar Maradi na Jamhuriyar Nijar. Muna tafe da shirinmu na siyasa da kuma shirin al'adu, amma yanzu bara mu fara daga Najeriya. Wata ƙididdiga da ƙungiyar ƙawancen noma a nahiyar Afirka ta gudanar ta nuna tarayyar Najeriya a sahun gaba cikin ƙasashen nahiyar Afirka da 'ya'yansu ke fuskantar ƙarancin abinci, inda ta bayyana taɓarɓarewar tsaro, talauci da kuma sauyin yanayi a matsayin manyan dalilan da ke tura ƙasar cikin wannan mawuyacin hali. Rahoton ya nuna sama da mutane miliyan 36 ne dai suke fama, wato suka fada cikin matsalar ƙarancin abinci a tsakanin watan Yuni da kuma wato zuwa Augusta da muke ciki. Daga Abuja, wakilinmu Ubala Musa na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
3: A baya dai, tarihin Najeriya ta yi gani bayan tashi daga mai dogaro da shinkafar Thailand ya zuwa cikin gaba wajen shinkafar a nahiyar Afirka. Kafin ta gaba, masu mulkin tarayyar Najeriya su sauya tsarin noman, tarayyar da ƙara shigar shinkafa cikin ƙasar da sunan sauƙi. To sai dai kuma tun ba a kaiwa ko'ina ba dai, Najeriyar na fuskantar wani sabon yanayin rashi cikin batun naɗa ami, wani ƙawancen da ke bin diddigi cikin batun yin noma a nahiyar Afirka dai. Ya ce ƙasar ta hau sahun gaba a nahiyar cikin ƙasashen da al'umma suke fuskantar matsala ta abinci. Ƙawancen na Alliance for Green Revolution in Africa dai ya ce 'yan Najeriya sama da miliyan 36 ne ke kokawa ƙoƙarin na ci da kai cikin ƙasar. Masu noma a cikin tarayyar Najeriya a shekarar bana dai sun rage mudu sakamakon tsada cikin farashin taki da ma asara babba cikin farashin na abinci. Muhammad Goje dai na sana'ar noma a nan a Abuja.
4: Na yi noma, mun kashe duk abun da za mu iya kashewa noma ya yi, amma wajen sayarwa ba za ka samu kuɗin ka ya dawo ba ma bare ka samu riba. Don haka haƙiƙa noma ya ragu. Mutane da yawa sun canja tsarin nomansu, sun daina noman da zai kashe kuɗi. Masara, dawa, wanda mutanenmu yawanci suka fi ci sun ragu.
3: Karkata zuwa bukata ta kuɗi ko kuma fuskantar rashi cikin batun na abinci. An dai nisa a damina bana ta ala farashin taki zuwa kaiwa kusan 50,000 irin ta naira ta ƙasar. Farashin kuma da yanka buhun dawa da kila ma masarar da ke zama ruwan dare a cikin batun na abinci. Manoma a cikin tarayyar Najeriya dai kuma faɗar Rabi'u Mudi da ke zaman shugaban haɗaka ta ƙungiyoyi na manoma na ƙasar suna buƙatar ɗauki a ƙoƙari na komawa zuwa ga gonaki a lokaci na ƙanƙani.
5: Ma'aikatar tsaro ta fara ba mu haɗin kai, an fara samar da yanayin tsaro a waɗansu wajajen manoma sun fara samun ƙwarin gwiwa su koma gonakinsu. To sai ta mataki na gaba wajen samun tallafin da za su koma tunda sun riga sun kare wanda za su koma domin su sami wannan tallafin da zai farfaɗo da jarin hannunsu.
3: Wata ƙididdiga ta hukuma dai ta ce yawan manoma a cikin tarayyar Najeriya ya koma miliyan 40 ko kuma kaso 35 cikin 100 daga sama da kaso 50 cikin 100 da suke a shekaru kusan 10 na baya. Kuma rasa tsari a ƙoƙari na kare noman dai a tunanin da fitukur da yabo da ke zaman ƙwarai a cikin harkar noma na zaman babban matsala cikin batun na wadata da abinci.
6: Bayan da za a yi farashin sukari, farashin sabulu, farashin man fetur yana sama, kuma a ce farashin abinci ya yi ƙasa. Ba wata ƙasa da za a ce maka gawa komai yana tafiya kowa yadda ya ga dama. Manoman China yana samun 90-110 na masara a hekta ɗaya, shi kuma manomin Najeriya yana samun 25-30. Wacce ta dole ta fito ta nuna koya manoma inda ake noman nan. Komai yanzu ya zama zamani ne, ilimi ake sawa a ciki. Dole gwamnati ta zo ta saka kuɗin harkar noman rani da inda ake dama-damai mai da su gurin noman rani na zamani, inda babu dama-daman ma a duba ana kurban da ke ƙarƙashin ƙasa a san da za a fito da shi a yi noma da shi. Yanzu ka duba girman China, duka girman ƙasar da yawan mutanenta. Kaso 50 da wani abu na cikin ƙasar gonakinsu duk akwai kayan noma rani a cikin gurin. Yawan tsarika da ake fito da su na raba taki, fiyo kayan jiran noma, za ka ga cewa baya yin tasirin da ake bukata.
3: Najeriya dai na tsakanin ci da kai da ke zama babban kwazo ko kuma jefa kai cikin rudani da ke da girman gaske. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
1: Kuna sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na DW da ke a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Gaba kaɗan za mu kawo muku shirin wasiƙun masu sauraro, muna kuma dakon ra'ayoyinku. Amma kafin mu ɗora ga wannan saƙo.
0: DW ra'ayin malamai.
1: Da alama tura ta kai bango wa jam'iyyun adawar siyasa a Najeriya, inda bayanai ke cewa kusoshin adawar na shirin sake dunkulewa wuri guda domin tsayar da dan takarar da zai kara da shugaba Tinubu a zaben shekarar 2027. Shin wannan dabara za ta yi tasiri ko dai ana shuka ne a idan makwarwa? Waɗannan kalubale ɗin adawar za su fara magancewa domin hakar su ta cimma ruwa. Waɗannan su ne batutuwan da shirinmu na ra'ayin malamai zai tattauna a wannan mako. To idan muka nufi jamhuriyar Nijar kuwa, gwamnatin kasar ce ta dauki wasu sabbin matakan sa ido kan aikin manyan kamfanonin sufuri na bus-bus na kasar a wani mataki na rigakafin hana afkuwar yawan haɗurran motoci da ke haddasa asarar dimbin rayuka da ta dukiyoyin jama'a a kasar a shekarun baya-bayan nan. Ma'aikatar sufuri dai ta sanar da daukar sabbin matakan ne a lokacin wata gana da ministan sufuri na kasar wanda yayi da shugabannin kamfanonin sufuri na safa-safa a kasar biyo bayan wani kazamin hadarin bus da yayi sanadiyar mutuwar gwamman mutane wadda suka hada da jami'an tsaro a makon da ya gabata a jihar Maradi. Wakilin mu a Yamai Gazali Abdu Tasawa na da ci gaban labarin a wannan rahoto da ya aika mana.
7: Da yake jawabi a gaban shugabannin kamfanonin sufuri na safa-safa na bus na kasar ta Niger, ministan sufuri na kasa Kanal Abdurrahman Amadu ya zano musu wasu daga cikin matsalolin da yace sun gano na haddasa waɗannan haɗurra, tare kuma da yin kashedi ga masu kamfanonin sufurin da madurobin motocin nasu.
8: La cause profonde de la majorité de ces drames.
7: Yace manyan dalilan da ke haddasa haɗurran dai yana da nasaba ne da laifin ɗan adam, bar matsayacin gudu da durobobin ke yi da mota, da rashin baiwa durobobin wadataccen lokacin hutawa, da yin ganganci a cikin tuki ko yin garaje a lokacin ban hannu a sama hanya, da kuma musamman rashin da'ar durobobi lokacin tuki, inda muka samu labarin durobobi na shan taba a tsakiyar tuki, sannan sukan dora da horar shayi a cikin bus su kuma sha shayin suna cikin tuki. Sannan ga sakacin kamfanonin bus din waɗanda ba sa sa ido dangane da yadda dabbobin ke tafiyar da aikin nasu, alhali nauyi ne da ya rataye a wuyansu. To daga yanzu gwamnati ba za ta tsaya ba ga yin kashedi na fatar baki kawai. Duk kamfanin da za mu samu da laifin yin mummunan hadari to zai fuskanci hushin doka gwargwadon girman laifin da ya aikata.
8: A incradation de sanction.
7: Ma'aikatar sufuri ta kasar ta Niger ta dauke sabbin matakai dai na sa ido ga aikin kamfanonin bus-bus din da suka hada da gudanar da binciken kwakwaf akan lafiyar motocinsu da durobobinsu, da tilasta ma kowane kamfani gabatar da adadin motocinsa da yake aiki da su. Sannan jami'an tsaro za su tsaurara matakan binciken motocin bus-bus din akan hanyar su taba laguro. Sai dai Malam Ibra Abdulsalam, babban magatakarar kungiyar masu durobobin bus-bus a Niger, ya ce ba durobobi da masu gidajensu bane kadai ke da laifi a cikin wannan matsala, amma kuma a shirye suke su ba da shawarwari ga gwamnati domin tinkararta.
9: Kun san irin wannan hatsari na motoci, na farko da kwai laihin dan adam mai jan mota da kanshi, na biyu da kwai laihin hanyoyi in hanya batta da kyau, kuma na uku kuma da kwai laihin mota da kanta. Yanzu mun haɗu da minista na transport ya yi gargaɗi sosai, mun ji daɗin gargaɗin wannan da ya yi, kuma abin da ya kamata a rage wannan muma muna da proposition da za mu kai mishi.
7: To sai dai Malam Muhammadu Gamace, shugaban kawancen ƙungiyoyin durobobi a Niger, ya ce akwai buƙatar gwamnati ta zauna ta saurari durobobin motocin da kansu idan tana son shawo kan wannan matsala a maimakon sauraron masu gidajen nasu kaɗai.
10: Wannan taro ina yi cewa kaman magani daban, cuta daban shi ne an kai, don saboda cikin tarukan masu tun da sun ce laihin duroba ne, ka gani da ya kamata ai sai a kira durobobi. Menene ummal ba san matsalolin da suke kawo irin ga hatsari su hida musu dalla dalla, ka gani nan sai a san menene cutar kuma a samu magani, amma ba ai haka nan. Yanzu cikin wa'anga masu gidaje akwai wanda inda bisu shi suke taya shi tunda Allah ya shi bata zuwa can, to an kiraye shi bisa kan an yi accident, da haka nace ana so ba a so sai an saurari duruba.
7: A shekarun baya-bayan nan da gwamnatoci sun sha yunkurin ɗaukar mataki na hukunta wasu daga cikin waɗannan kamfanonin sufuri na bus-bus da ake samun da aikata waɗansu laifuka, amma kuma abin na cintira. Abin jira a gani a nan gaba shi ne ko za ta canza zani a wannan karo. Gazali Abdu Tasawa, DW Hausa, daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
1: Har yanzu dai muna jamhuriyar ne ta Niger din, inda a birnin Maradi wata takaddama take ci gaba da daukar hankali tsakanin mahukuntan birnin da yan kasuwar Kadiro, daya daga cikin manyan kasuwannin kasa da kasa da suka shahara a yankin. Kasuwar da ke da tarihi sama da shekaru 50 ta kasance wata muhimmiyar cibiyar hada-hadar kasuwanci tsakanin kasashen yammaci da tsakiyar Afrika. Wakilinmu na birnin Maradi, Salisu Kaka, ya hada mana wannan rahoto akan wannan takaddama da ta ƙicinyewa.
11: Kasuwar Kadiro dai ba kasuwa ce ta kayan abinci kadai ba, tana da bangarori sama da 20, kuma kowane bangare da abin da ake samu. Kasuwar ta Kadiro na taka muhimmiyar rawa wajen bunƙasa tattalin arzikin jihar Maradi da kuma kasuwancin yankin baki daya. Lawali Isa, tsohon ma'aikacin da'ira ta birnin Maradi ne, yayi tsokaci akan wannan takaddama yana mai cewa
12: ita wannan kasuwa tun lokacin jori aka shata wannan yanki, aka ce yanki ne na yin kasuwanci tun daga Ghana, daga Nigeria, daga Mali, daga Burkina, daga Togo, duka mutane suna zowa suna doka kayan abinci. Babbar shawara da muke badawa wurin da ya shekara 45 ana kasuwanci, wajen mutum 30,000 ke zanna ga wannan waje suna can alheri, a ce a kashi a tada wannan waje. Kaga wannan ba karama asara bace ba ga ita da'ira, ba karama asara bace ba ga jihar Maradi, ba karama asara bace ba ga kasar Niger.
11: Masana tarihi dai na bayyana cewa can a farko hilin na karkashin ikon fili jirgin sama na Maradi, bayan wasu korafe-korafe da kuma matsaloli da aka fuskanta da suka hito daga masu gonakai da ke ikirarin mallakar hilin, sai hukumar birnin Maradi ta wancan lokacin ta karbe hilin, wanda wasu ke ganin dama mallaka ta ne tunda ita ke da iko da birnin. Yan kasuwar dai sun nuna rashin amincewarsu da shirin, inda suka ce ba za su amince da barin kasuwar ba tare da an samar musu da wani sabon wuri da ya dace da harkokinsu ba. Don bayyana matsayinta, hukumar birnin Maradi karkashin jagorancin magajin gari mai ci yanzu yayi wani bayani ga manema labarai domin fayyace matsayin hukumomi kan batun kasuwar Kadiro, inda ya jaddada cewa yan kasuwar da ke wurin ya kamata su bar kasuwar cikin wa'adin da hukumomin suka basu. Ga magajin gari Kanal Musa Adamu Abdullahi dauke da karin bayani.
13: Duka wurin Kadiro an saida su, da muka gani kudin sun shigo, muka gani kuma an ba su takardu, amma ba a sa borno ba. Na kiro ɗan kasuwa nake, to ku kun sani wuri da kuka zamana wannan cikin doka babu wurin nan, kuma kun san wurin nan duka sun saida shi. To ta da ku za mu yi mu maida ku wani wuri, amma suka tambaye ni wani alfarma, suka ce to in ai lotisma wannan in kaman butik cinsu ya shiga cikin parcel a saida musu.
11: Wannan matsaya dai ta saki jawo martanin ƴan kasuwar, abinda suke bukata a samar musu da wani wuri mai kyau da zai ba su damar ci gaba da sana'o'insu. Alhaji Rabiu Kwarin Wake, shugaban kungiyar ƴan kasuwar na kasuwar Kadiro, ya bayyana matsayinsu akan zancen yana mai cewa
14: harkar Kadiro ta kare. Bata kare ba wallahi, mutane suna nan wajen shekara 50, muna ji muna gani, wallahi ba yiwa. Bai yiwa ba, ai adalci ba in an kai haka. Ya mana adalci kawai da ya ce komuza a saida ma, to ya cika wannan alƙawalin nashi.
11: Salisu Kaka, DW Hausa, daga birnin Maradi a jamhuriyar Niger.
1: To idan muka nufi yankin gabas ta tsakiya kuwa, majalisar dokokin kasar Lebanon ce ta soke hukuncin kisa a tsarin shari'arta, wanda hakan ya sa ta zama kasa ta farko a yankin gabas ta tsakiya da kasashen Larabawa da suka ɗauki wannan matakin na doka. Wannan mataki dai ya canza hukuncin kisa zuwa ɗaurin rai da rai a wato ɗaurin rai da rai tare da aiki mai tsanani. Ƙasashe da dama na ci gaba da jinjinawa Lebanon game da soke hukuncin kisar, matakin da ke samun martanoni mabambanta daga 'yan ƙasar. Wakilinmu na yankin gabas ta tsakiya, Mahmud Yaya Azare, na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoto.
15: Majalisar Dokokin Ƙasar ta Lebanon dai ta soke hukuncin kisa a tsarin shari'arta, wanda hakan ya sa ta zama ƙasa ta farko a yankin gabas ta tsakiya da ma ƙasashen Larabawa da ta ɗauki irin wannan matakin. Wannan mataki na doka dai zai canza hukuncin kisa a ƙasar ta Lebanon zuwa ɗaurin rai da rai tare da aiki mai tsanani. An dai amince da wannan dokar ce a majalisar da gagarumin rinjaye, ko da yake ƙungiyar Hizbullah da wasu ƙungiyoyi da ke goya mata baya sun fice daga zauren majalisar a yayin kada ƙuri'ar. Adil Nassar da ke zama ministan shari'a ƙasar ta Lebanon ya ce an soke hukuncin kisa ne a ƙasar ta Lebanon don hana yin biyu babu.
16: Alghi uqubat al-i'dam la yumkin an yufassar tasahulan.
15: Yace soke hukuncin kisa baya nufin yin sassauci ga aikata miyagun laifuffuka ko ƙarfafawa ɗan ina da kisa gwiwa. Manufar mu ita ce bawa waɗanda suka tafka waɗannan miyagun ayyukan damar gyara halayensu da tuba. Yafi da a ce mu ƙara kisa kan kisa.
16: Al-atl badal ma yalja ila al-atl.
15: Masu adawa da dokar dai irin su 'yan ƙungiyar Hezbollah da ma wasu daga cikin tsirarin ƙungiyoyin 'yan Sunni sun ce suna yin hakan ne saboda dalilai na addini tsantsa. Qasim Qusair mai magana ne da yawun ƙungiyar ta Hezbollah.
17: Qanun ilghal i'dam i'tirad qatl ad-duwab Hezbollah.
15: Yace dokar da ta soke zartar da hukuncin kisa da Hezbollah ta yi adawa da ita. Ta yi hakan ne saboda dalili na addini tsantsa. Domin shari'ar musulunci ta fito ƙarara ta nemi da a kashe duk wanda yake son gilla. Kisan ramuwa da ake cewa kisasi shi ya fi tabbatar da zaman lafiya da hucewar zuciyar dangin da aka yi wa kisa. Najwa Khalil mai fashin bakin siyasa ne a ƙasar ta Lebanon. Ta ce abu ne da yake a bayyane kan cewa an cusa siyasa a wannan dokar. La'akari da lokacin da aka yanke ta da kuma mutanen da za su ci moriyarta yadda 'yan Sunni kimanin 87 da aka yanke hukuncin kisa kan laifuffukan ta'addanci da kashe jami'an tsaro da 'yan sanda za su ci moriyar wannan dokar.
18: Wali kene turde yani kasir min al-atraf.
15: Tuni dai kasashen duniya suka fara yabawa ƙasar ta Lebanon kan wannan matakin na dokar. Shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya Volker Turk ya yaba da matakin a matsayin wani babban mataki mai ƙarfafa gwiwa na kare haƙƙin rayuwa a yankin gabas ta tsakiya. Ita ma ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International a ta bakin wakilinta da ke ƙasar ta Lebanon Atif Tamir ta ce sai yanzu haƙatta ta cimma ruwa a doguwar fafutukar da ta jima tana yi. Ya ce wannan dokar an yi ta ne sakamakon jajircewar ƙungiyoyi masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama na Lebanon wanda suka shafe shekaru suna gwagwarmaya. Da fari mun yi nasarar jingina aiki da dokar hukuncin kisar. Kana a mataki na biyu muka kai ga jingina aiki da dokar hukuncin kisa. Yanzu kuma a ƙarshe da haƙarmu ta cimma ruwa mun kai ga soke hukuncin kisan baki ɗayansa a ƙasar.
16: Tulghi hukm al-i'dam.
15: Mahmud Yaya Azare DW Hausa daga birnin Alƙahiran Masar.
1: To da rahoton na Lebanon muka kawo ƙarshen rahotannin namu na yanzu sai kuma fagen shirye-shiryenmu amma kafin nan ga wannan.

0: Allah ɗaya san iyakarsu. Ni a unguwannin kotutukanmu, ka taɓa jin yanzu an ce an taɓa kai ƙarar Bellatoji ya zan kotu ta kira shi ko ba an gan shi ko ba a gan shi ba, a ce a yi mahukunci ba a taɓa yi ba. Amma ina layi yanzu iri ne ya zan a samu wasu lauyoyi waɗanda ya zan za su rubuta petition tun dai ɗan Najeriya ne. Kuma ga dukkan alamu ana ganin kamar ya bawayi gwamnati ta Najeriya sai aka hican ya tabbatar da cewa lallai akwai hukunci bisa ga wuya ne. Don haka zai zan misali ga duk sauran wannan ta'adda. Yanzu misali akwai wata shekara Kaduna wata 'yan ƙungiya an haɗa shi kusan mutum 750 an ka zo an ka yi musu kabari wuri guda har yanzu kabarin nasu yana nan. To in ba irin Afirka ba ina irin inda aka haɗa. Shi kai ne wannan chief prosecutor ɗin Karim Khan. Mutane suna ganin cewa cikin dalilin da ya sa an ka mai kazari an ka ce an same shi da laifin sexual assault shi yasa an ka yi ce dole sai ya sauka an ka sauka shi da gari ba saboda komi ba saboda ya taɓa wasu mutane waɗanda ya zama ba daidai na ba bisa ga siyasar duniya. Ta wannan kuma na yadda sannan kuma ana zargi ko ko ana hasashen shi kai ne Donald Trump saboda zargi ne na kashe kusan 'yan makaranta kusan 250 lokacin da sun ka fara kai wa kiran farmaki. Duk wannan ga yana cikin manyan laifuka na duniya wanda ya san suna tunanin kar ya zan ai prosecution nasu.
1: To kowane irin iko ICC ke da shi na kama duk wanda take zargi da aikata laifi? Ga masanin doka a Najeriya Farfesa Mammalawin Yusuf Ari da ƙarin bayani.
2: Dokar da ta ba ma kotun nan ƙarfin iko ita ce dokar da ake kira Rome Statute. Rome Statute a Turance kenan, wato doka ta Rome. An yi ta ne a 1998 amma ba ta fara aiki ba sai a watan July na 2002. Za ta iya sa a kama mutum, za ta iya tsare mutum a yi masa shari'a, za ta iya kuma yi masa hukunci in ta same shi da laifi. In kuma babu laifi ta sallame shi. To amma duka wannan tana buƙatar goyon bayan su ƙasashen da suka sa hannu akan wannan yarjejeniyar. Misali idan mutum yana ƙasa kaza aka ce a kamo shi, to ita kotun ba ta da 'yan sanda da za ta iya sa a kamo wannan mutumin, sai dai ƙasar nan ta sa 'yan sandanta ta kama mutumin nan a kai shi gaban wannan kotu.

0: Yanzu dai ICC na cikin matsin lamba da kalubalen kokarin dabbaga maradanta na aiki ba tare da wariya ba. Ko ta yaya za ta cimma wannan manufa bayan fara guje mata daga Afirka? Ga ambasada Abubakar Cika da amsa.
1: Ita wannan abu yau shekara ta nawa. In an ka bata an ha kara mata karfi, in Allah ya so abin za a ga cewa magana dai ce ta hankuri. Duk kasar da kafarkin kama gariya ba za ta so tana cikin kungiya ta irin wannan ICC ba. Ba wai ICC ba, daidai da ECOWAS court, wannan kotu wadda ya zan mu kanmu kasashen Afirka maso yamma mun ka kafa ta wadda take da harkuta nan Abuja. Sau nawa tana aika ma mutanen da su suke ba su suna nuna musu cewa wannan gwamnati ma sun haɗa is illegal. Saboda ba a yi musu da suke so sun kace sun fita da wannan kotun. Daga baya dai ma gaba ɗaya suka ce kare sun fita da ƙarƙuwas. Ai ba irin ƙasar Nijar, Burkina Faso da Mali za a kawo wacce sun fita. Ai da a ce yau Najeriya ko Benin ko Ghana waɗanda ya za a bisa ga turbi na siyasa na demokratiya. Irin waɗannan ƙasashe za ka ce sun fita daga ICC. Sannan ma har za a ce wai mu mun fara gyara gareta. Yanzu ga cani nan wacce doka ta ba shi dama misali ne tsere tsohon shugaban ƙasa wanda ya zan 'yan ƙasa sun ka zaɓe shi. Yau shekara ce uku yana tsare ba a yi shari'a ba a ce mai to yau in ya mutu in ba irin ICC ba ina za a iya kai shi a maka shi a kai ƙara ce. Babu wata gwamnati yau Nijar wadda ta iya hukunta shi.
0: To yanzu babu wata shawara da za ka iya ba wa ICC ɗin don ganin ta ƙara tabbatar da tsayuwarta akan cigaba da yin wannan shari'a da ya dace?
1: Yanzu an taɓa tunanin a kawo abba na kan yahu san maci. Sannan an taɓa tunanin a ba shugaban ƙasar Rasha san maci. Sannan an taɓa tunani ko kuwa yanzu ana harsashe a ba shi kai ne Trump ɗin san maci. Kadu waɗanda abuwa gyara ne waɗanda aka gudun a taɓa ga su nan ana son a taɓa su. Babu abin da a gyara kamar wanda ya yi wannan abin. Don haka ni a ce min wai ICC ba ta aikinta ni ban.

0: to madalla sarautar baura ga maza ko sarauniyar lungu ga mata na da dogon tarihi a yankin dogon dutse na jamhuriyar Niger saboda fitacciyar sarauniya manguma ta taba rikewa lamarin ma dai da ya kai ta yakar sojojin mulkin mallaka a karni na 19 kamar da yayin sauran akasar masarautu na gabashi da arewacin jamhuriyar Niger wannan ma dai da mata suka fita siri na da nasaba da arewacin Najeriya a cewar Aliyu Merijiya masanin al'adun gargajiya a jamhuriyar Niger
1: asulin sarautar ta bigga da daurana ta sheto wato lokacin da duk ubanta ya mutu sa'annan an kace za a nada mata sarauta ita kyar kasa sunan ta kenan yanzu lokacin nan sai kan uba sun kaga mai mata kai sun kace yanzu su rami ranin dan sarauta su kwashe kasarin dan sarauta azawin dibi saramen ta hwada su mai suwa mata kasa sa'annan wani daga cikin masoyanta sai kwada mata sai ta ce to a dar mama gode ta shirdi an ka dar mama gode ta shirdi sai ta dauko hanya tayyo arewa da can daura tana tayya cikin dare da ita da diyarta guda da wani da aka ce magishi da wanda aka ce magoshi to sa'annan na sun ka tashi kuma da sun ka shiga cikin dashin da aka ce malugu to kun ji tarihin da amfarin sarauniya lugu a sarki ta daura gudun hijira na tayyo sai ta zaka nan lugu dan nan na dai sarautar ta arewa ta kwara
0: sai dai sarauniya lugu na gudanar da tata masarautar ne bisa ga turba ta al'adun gargajiya da ta samu asali tun a karni na 17 a cewar Aliyu Merijiya masanin al'adun gargajiya
1: tana da iko amma bisa ga harkar tsahi na take ranga take da iko tunda yanzu lugu ma akwai mai gari in wata ta mutu na cikin daki na aka mai da magana ita gawat ita ta ga zaben wanda za ta taka takalmin wanda ta mutu
0: bayan shekaru uku akan karagar mulki sarauniya Kambari Kahiya dake zama sarauniyar lugu ta 17 ta rasu inda aka nada Intaya Kahina a matsayin sarauniya ta 18 kuma a ranar jana'izar sarauniyar ne maza hudu suka dora gawata akan wani gadon katako da ake kira Tarkama kuma sun yi imani cewa ita ce ke nuna wacce za ta gaje ta inji Aliyu Bawa dan jarida kuma masanin al'adun gargajiya
2: nanan ga arewa kowa ya san cewa Tarkama ce ake wani abu da aka ce ma Tarkama a doki mutum mamaci a azabi sa ga gado na gargajiya wanda duk ta kabra zance ya kare in namiji ne baura ne in mace ce sarauniya ce kenan cikin zuri'a su dai ne har yanzu za a samu sarauniya
0: to idan na fahimce ka akwai tsafe-tsafe da ake yi idan sarauniyar lugu ta zama babu kenan kuma dole ne sai an bi wannan hanya wajen samar da sabuwar sarauniya ko baura
2: sarauniya in ta mutu akwai abinda ake zakuwa a yi shi wannan ka'ida na da gaske ne sai an yi tsahe-tsahe ba da bayan haka nan kuma duk wanda abin nan ya shahwa ko ina yake sai an nemo shi a zo ai komi tare da shi gawa ce za a doka azabi sa gado ai ta abin nan ai ta tahiya da ita ce za ta gudun wanda ta kabra Tarkama kenan idan ta kabri wanda ta kabra ko macen da ta kabra to shikenan da ranar ita ce a sarauniya to sai an yi kashi uku a tai a komo sannan da ta tabbat cewa ki ga wanda sarauniya ta kabra to kuma shikenan kuma ita ko da ranar inin ta zan sarauniya
0: to Mallam Aliyu wai shin da gaske ne cewa ba a matsawa kusa da sarauniya lugu saboda karfin ikonta
2: shi wannan haka nan na ko zakuwa kai ziyara kenan abinda annan nesa da nesa kuma dole sai ku fada wannan sun ba da umarnin cewa an baka izini ka taho to kuma mafi yawa in hanka diba suna amma mutun ya gwamai wurin nan da jajayun jajayun tuwahi ko kuma a ce mata masu hijabin ne hakan ga akwai wannan kyama gaskiya

0: Sarauniya kan bar Kahiya mai shekaru 82 da ta shude, ta kasance jagora abin alfahari ga matan yankin Dogon Dutse, saboda kare shari'ar gargajiya da al'adun gargajiya da take yi, har ma dai da taimakawa da take yi wajen tada arzikin al'adun Lungu, kamar yadda Rashida, ɗaya daga cikin matasan yankin Dogon Dutse, ta bayyana.
1: Hakan ya nuna cewa mu mata kada mu ja da baya a bisa al'amura, mu ce a abu duka ba za mu iya yin shi ba, maza ne za su jagoranci. Hakan ma ya nuna wata karramawa ce, wata baiwa ce da Allah ya yi mana, ya nuna mana cewa muna da inci a kowane lokaci za mu iya yi.
2: Mita Sanam Usmana Gawo, bisa ga tarihin sarauniya, abinda mun ka sani ga uwayenmu da kakanninmu duka dai kai da muka ce suna ta faɗi. Ina ci suna muna ci suna ta faɗi. Komi bai kamata ƴan sa'an shi, komi ba kan labari, sai dai ƴanta ƴan iske matsahonin su. Babu wanda ga sawar riga ba mai sabon do zane na gare ka, ba ka sa komi, sai zane ka ɗauka ta da shi abin da ya kamata na azanci a yi shi azanci, ko abin da sai ya tabbata duniya. Ana gani kuma irar da ta mutu, ɗan ba sahin an bai sahin zuwa an ka ta an ka bada sarauniya ba, kare ni aka kashe a asa, a asituwahin ta asa. An kai karkama dole wanda ya kamata kama. Sai ta taita kawa gidan shi, in ka tai kuma dole sai ka sanar da ita.
0: Sarauniya Intaya Kahina mai shekaru 70 ta kama aikin tabbatar da dorewar jagoranci na masarautar bayan da ta gaji ƴar uwarta Marigariya. Wannan ya sa ta zama sarauniya Lugu ta 18. Kuma Muhammadu Inuwa, ɗaya daga cikin mawakan kungiyar Akawaza, bai mamakin yadda aka saki zaben mace a karo na biyu a jere a matsayin sarauniyar Lugu ba, saboda wannan ya dace da al'adun Arewa.
3: Ya san muna Arewa akwai sarautu waɗanda daman su al'adun su haka nan ne suke. Masarautun in an kai su wannan al'adun da suna aka zaɓen wani sarki, su sarauniya Baura, da akwai wanda aka ce ma ƴan ƙasa wannan su ma, wanda ya rasu shi na ke zaɓen wani, ita ce tarkamar za ta zo ta gwada kuma wanda zai gaje ta, yannan ta zo ta gwada kuma inda za a bizne ta. Haka nan ne al'adun nan ne waɗanda Arewa suna da yawa.
0: An san cewa ɗaya daga cikin ayyukan sarki ko Baura ko sarauniya shine daidaita lamuran zamantakewa da na shari'a, tare ma da jagorantar wasu bukukuwan al'adun gargajiya. Amma ba a cika ganin sarauniyar Lungu a bainar jama'a ba, ko menene dalili?
4: An yi lokacin da sarauniya ko ka zo kace kana neman ka gane ta ba ka ganin ta. Amma yanzu da yake zamunna sun rige sun sauya. A wancan lokaci in ba wanda abin ya shahwa ba, babu mai gwamaye wurin nan duka-duka. Kenan yanzu lokaci na annan shi na canzawa, shi a dalilin kuka gani yanzu saluloli ga suna ana shiga ana filimashi. An yi lokacin da in ka zo kace kana son ganinta, waɗannan fadawan ba su bari ka gane ta. Kenan ita ko da wani lokaci tana cikin ɗaki ne zamne, in ta huto rana ta hwaɗu, lokacin nan mutane suke da dama su gane su zo su gane ta.
0: Tarkama ce ta nuna wurin da aka gina wa sarauniyar Lugu sabon gidan ciyawa, wanda shine zai zama fadarta. Kuma sabuwar sarauniya Intaya Kahina ta rabu da iyalanta da dukiyarta da sauran harkokin rayuwarta, ga nufin sadaukar da kanta gaba daya ga babban nauyin da aka dora mata na tafiyar da al'umma a Dogon Dutse. To masu sauraron mu, anan ne zamu dasa aya a wannan shiri na al'adu da zamantakewa da kuma addinai. A madadin kowa da kowa na nan DW Hausa, musamman ma dai wakiliyarmu Ramatu Isa Wanke da ta taimaka wannan shiri ya haɗu, ni Muhammad Awal Balarabe da na gabatar, da ke muku fatan alheri daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu saurare barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da mu a zagaye na uku kuma na ƙarshe na yada shirye-shiryen sashen Hausa na DW daga birnin Bonn na tarayyar Jamus. Sunana Rejana Munir Yahaya. A cikin shirin za a ji gwamnatin Najeriya ta ja damarar kawo ƙarshen rikicin manoma da makiyaya ta hangar faɗaɗa tungar kiwon zamani a wasu jihohi. Kasashen Niger da Algeria sun kaddamar da shirin samar da makamashi a jihar Agadez. Muna tafe da ƙarin bayani. Za a ji kuma yadda ake fafatawa a gasar cin kofin Afirka na mata zalla. Waɗannan da ma wasu ƙarin rahotanni za su zo muku, amma yanzu ga Abdullahi Tanko Bala da labaran duniya.
0: DW labaran duniya.
2: Sojojin Isra'ila sun shiga domin kare wasu gidaje uku da 'yan kamauri zauna suke wa ƙawanya a gabar yamma. 'Yan tawayen Houthi sun yi kirarin kai hari matatar man Saudiya. Cutar Ebola ta yaɗu zuwa gundumomi shida a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Sojojin Isra'ila sun shiga domin kare wasu gidaje uku da 'yan kamauri zauna suke wa ƙawanya kwanaki wato 'yan kwanaki da suka wuce a ƙauyen Kusra a gabar yamma. Ɗaya daga cikin gidajen mallakar wani ba Amurka ne mai jinsi da Palestino. Matakin ya janyo sukar da ba kasafe aka saba gani ba, inda jakadan Amurka Isra'ila Mark Huckabee, wanda ake gani mai goyon bayan 'yan kama wuri zauna a Isra'ila, ya soki lamarin da cewa ta'addanci ne. Wannan dai na zuwa ne yayin da Isra'ila ke ci gaba da gina matsugunai a wasu yankuna na gabar yamma da ake gani haramtattu ne a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa, da masu sukar lamirin Isra'ila suka ce a wasu lokutan tana kauda kai ko kuma ta ƙi taɓuka komai wajen daƙile tarzomar da ake wa Falastinawa. Isra'ila ta kai hari Gaza da ya halaka mutane biyu ciki har da wani babban jami'in ɗan sanda a cewar hukumar lafiya. Kwana biyu kenan a jere Isra'ila na kai hari bayan lafawa saboda shirin sulhu da Amurka ta gabatar. Sojojin Isra'ila sun ce sun kai hari kan wani kwamandan Hamas a yankin Khan Yunis, wanda ta ce yana shirin kaiwa sojojin hari. A wani lamarin na daban a birnin Gaza, ƙungiyar sa kai ta yankin ta ce mutum ɗaya ya rasa ransa, wasu da dama kuma sun samu raunuka a harin da Isra'ila ta kai kan wata mota a yankin Ajilin. Asibitin Al-Shifa ya ce ya karɓi gawar shugaban 'yan sanda na birnin Gaza, Jamal Abu Kamil. Farmakin Isra'ila Gaza ya kashe aƙalla Falastinawa 1,260 tun bayan tsagaita wutar da aka yi, a cewar hukumar lafiya. To, labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Cutar Ebola da ta ɓarke a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ta yaɗu zuwa gundumomi shida a ƙasar, inda ake fargabar ta kama hanyar zama mafi munin cuta da ta auku a ƙasar. Akwai kuma yiwuwar cutar za ta yaɗu zuwa Sudan ta Kudu. Cutar wadda ta faro daga yankin Ituri mai fama da rikici tana yaɗuwa sannan a hankali a yankuna da dama na ƙasar ta Afirka ta tsakiyar Afirka. Wannan dai shi ne karo na 17 da cutar Ebola ke ɓulla a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Daga ɓarkewar cutar a shekarar 2018 zuwa 2020, mutane kusan 2,300 zuwa 3,500 suka kamu da ita. Kawai yanzu hukumomi sun ce cutar ta halaka sama da mutane 2,128 daga cikin mutane 4,566 da suka kamu da ita. Yankin Ituri da ita ma wato da shi ma aka samu cutar tana makwabtaka da ƙasar Uganda, sannan Sudan ta Kudu tana kuma makwabtaka da arewacin Kivu. Cibiyar kula da yaduwar cututtuka ta Afirka ta ce cutar na yaduwa cikin gaggawa, sai dai ƙungiyar lafiya ta duniya WHO ta ce tana fatan daƙile yaduwar cutar a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo cikin watanni uku. Al'ummar Zambia sun kada ƙuri'a yau a zaben shugaban ƙasa, inda batun tattalin arziki da tsadar rayuwa a ƙasar mai arzikin tagulla suka mamaye zukatan jama'a. Shugaban ƙasar Hakainde Hichilema na neman tazarce na wa'adin mulki karo na biyu. kasar wadda aka dade ana yawa kallo a matsayin mai kwanciyar hankali a fagen demokradiya a yanzu ta shiga rudani inda ke nuna damuwa kan yadda gwamnatin Hichilema ke dakile duwata suka zaben da yana zama zakaran gwajin dafi ko matakan gyaran tattalin arziki da shugaban ya dauka za su yi tasiri a zakatun masu kada kuri'a ana sa ran samun sakamakon zaben a ranar Litinin mai zuwa kamar da hukumar zaben kasar ta nuna to karshen labarin duniya kenan a halin yanzu
1: a gaida Abdullahi Tanko Bala da ya fassara ya karanto labaran duniya yanzu kuma sai rahotanni
0: DW harkokin yau
1: to harkokin za a ji yadda zaman lafiya a Eritrea ke jawo hankalin masu zuba jari daga kasashen waje za mu je jamhuriyar Niger don jin wato don jin sabbin matakan da gwamnati ta dauka kan motocin safa domin kiyaye hadura muna tafa da shirin matasa da shirin mata da abinamu sai kuma ra'ayoyinku amma sai mun fara ne da jigwar rahotannin mu Gwamnatin Tarayyar Najeriya za ta soma shirin fadada wuraren kiwon dabbobi tsakanin wasu jihohin Najeriya a wani mataki na magance rikicin da ake samu tsakanin makiyaya da manoman kasar. Ma'aikatar Raya Kiwon Dabbobi ta Najeriya ce za ta aiwatar da shirin a jihohin Benue da Plateau da Nasarawa da Kaduna da Adamawa da kuma birnin Tarayya Abuja. Ga rahoton wakilinmu daga Jos Abdullahi Maidawa.
3: To gwamnatin tarayya ta ce zuwa yanzu ta gano wuraren kiwon dabbobi daban-daban har guda 417 waɗanda take sare cewar za ta yi amfani da su a nan gaba don faɗaɗa wannan shiri na kiwon dabbobin zamani. Ministan ma'aikatar kiwon dabbobi ta Najeriya Idi Mukhtar Maiha ya sanar da wannan kuduri inda ya ce ma'aikatarsa ta keɓe jihar Plateau don soma gwajin sabon shirin inda kuma ake sare cewa za a soma aiwatar da shi ne a matakin gwaji a ƙaramar Kumar Wasai dake jihar Plateau. To koyaya manoma ke kallon wannan sabon shiri Mr. Nuhu Danjuma Naman wani manomi ne a karamar Kumar Mangu dake jihar Plateau
4: in gwamnati ne zata gyara na san zata sa ruwa ta sa gidaje masu kyau ta samu filaye masu kyau amma abinda nike tsoro shine nesan shi ka san karamar hukuma kamar nawa yana da nesa sosai ya hadu da Bauchi ya hadu da Nasarawa state to wanda yana boundary da Nasarawa state za sa inane shi yazo ya aje dabobin shi ya kuma neme wanda za su dinga lura da shi a wannan yankin kagan wannan shine damoyi da ni nake gani game da hadda dabobi a wuri daya kenan
3: ministan ma'aikatar ya sanar cewar zuwa yanzu sun soma tuntubar masu ruwa da zaki a Najeriya da nufin samun nasara a wannan sabon shiri to sai dai wasu shugabannin Fulani a jihar Plateau kamar Garba Abdullahi shugaban kungiyar Fulani makiyaya ta gam Allah na cewa suna jira ne su ga yadda shirin zai kankama kafin su ba da goyen baya.
5: Bari mu ga menene plan din. Idan muka gani sai mu ga cewa ato ya dace da al'ummarmu ko bai dace ba sai mu ba gwamnati shawara. Kila yanda ta dauka din ma zai fi wahal da ita kila da yanda za mu ba ta shawara. Ko kuma a yanda ta dauka din sai yafi mana albarka da alheri akan yanda mu muka dauka. In yazo yanda muke bukata za mu yi maraba da shi. Ba mun yi maraba da shi ba za mu yi maraba da shi.
3: To kasancewar shirin fadada kiwon dabbobin zai zamanto abu ne sabo ga al'ummar Najeriya masharhanta irin su Alhaji Garba Wallace na gani ya kamata gwamnatin tarayya ta farfado da burtaloli na Fulani da aka san su a can baya don samun nasara a wannan sabon shiri
6: makiyaya da suna da burtaloli da suke bi amma yanzu in ka tafi ka je ka duba a cikin burtalolin da suke kasan nan a cikin kashi 100 yanzu bai wuce an bar musu kashi 5 ba idan suka bi za su je su samu gonan daki da aka yi so kuma wani wanda ya bar waje sai bayan shekara 5-7 in ya zo shi hanyar da yake bi nan ya sani so anan ne yake jawo abu gwamnati ta tabbatar da cewa wannan hanya ce ta burtali a batta dan aka samu hanyoyi ba wani abu da zai zo ya ci gaba
3: gwamnatin jihar Plateau ta bayyana kudirinta na mara wannan sabon shiri baya ta yadda za a magance rigingimu na tsakanin makiyaya da manoma gwamnan jihar Plateau Caleb Mutfuan ya yi martani yana cewa
7: za mu tabbatar da kiwon dabbobi ya canja gabaki daya ya zama na zamani ba irin yanda muke yin shi na da ba duk inda muka samu da ya dace za mu yi hulɗa da masu wurin za a dauki ma'aikata ne su zo su lura da wayannan dabbobi a inda suke
3: jihohin arewa maso tsakiya na daga cikin jihohin Najeriya da ke fama da rikicin makiyaya da manoma lamarin da kan yi sanadiyar hasarar rayuka da dukiyoyin al'umma da dama. Don haka masharhanta ke fatar ganin sabon shirin zai kai ga samun goyon baya daga bangarorin biyu da yadda za a magance yawan tashe-tashen hankula. Abdullahi Maida Kurgui, DW Hausa, daga Jos, Nigeria.
1: Shin da gaske gwamnatin tarayyar a wannan karan za ta aiwatar da manufarta ko kuwa wata farfaganda ce kamar yadda aka saba yi a baya? Ta wayar tarho daga nan birnin Bon, na tuntubi Malam Abdul Wahab Shu'aibu, malami a tsangayar koyar da aikin noma na Jami'ar Bayero ta Kano a tarayyar Najeriya, inda na fara masa da wannan tambayar, ga kuma hirar ta mu da shi.
8: Wanda gwamnati take so ta yi abu ne mai kyau, ba za mu kira shi propaganda ba, tunda maganan da suke yi shine kowane wajen kiwo din da suke so su haya, idan suka yi shi za a samu da wajen ruwa, za a samu da kaman veterinary haka asibiti kenan dabbobi, kuma za a sa irin kaman solar power haka. Kuma babban matsalan da ake samu shine su masu kiwo din da makiya din nan yawo suke, dole su matsa daga nan su je wani waje, kuma duk inda suke dan kiwo da misali ana ta samun ci gaba na birane suna ta ƙara bunƙasa, ana gine-gine, ana mai masu noma ma suna ƙara faɗin gonansu. To ka duk wannan ya cinye butulin da suke bi, ya cinye abubuwan da suke amfani da shi, amma yanzu wannan dabarun da gwamnati suka fita, inda za a tsaya kasar daman yawanci da abubuwan da ake fitarwa a ƙasar nan, maganan gaskiya abu ne wanda suna da fa'ida, suna da kyau, kawai matsalar wajen aikatar da shi ne ko kuma wajen gabatar da shi ne ake samun matsala. Amma wannan tsari din gaskiya inda aka tsara abun aka bi shi a haka din, abu ne mai kyau sosai.
1: Su makiyaya an san su ne da yawo, su je nan domin su kiwata dabbobin su, kana ga za a iya killace su a wuri daya a biya musu buƙatar su?
8: Dama abin da yake sa suke yawo ai rashin abinci ne, misali da damuna akwai abinci a nan, sai ga suna nan, idan damuna ya ƙare sai ga sun yawo. To da abin da yake samu dama sun yawo ɗan nan ita ciki nema abinci ne, amma yanzu da za a aje su a waje ɗaya suna samun abincin da suke buƙata gabaɗaya shekaran, ba za su yawo ɗin ba, inda har za a samu musu da abincin da ake buƙata, kuma za a yi tsari mai kyau inda akwai abinci isasshe. Tuwa da yi ba a samun matsala, an buji bai yankewa, Allah ya damu san su ma za su zo, saboda ai su wanda suke yawo ɗin nan sun saba shi, amma su shi ma ɗin ba a wuri da suke so ba. So yanzu aka samu su waje ɗaya ga ruwa ga komai da suke buƙata, ina ga Allah da su ma ɗin za su zauna.
1: Kuma kana ga wannan wani hanya ce dawwammiya ko kuma mai ɗorewa wanda zai kawo maslaha tsakanin rikicin da aka daɗe ana yi tsakanin makiyaya da kuma manoma?
8: Gaskiya zai wannan hanya ce wanda zai kawo wani abu da yake wani kaman solution haka, saboda abin da yake faruwa yanzu su ma ɗin yake ɗin su ma yanzu sun daina yawo ba kaman da ba ne. Dalili shine su kansu yanzu suna tsoron su je yanzu su fita da wasu san dajin ba, da matsalan irin tsaro su ma yanzu birni suke shigowa yanzu gonakin mutane suke bi yanzu suke hamci suke yi. Kinga yanzu aka samu su waje aka ce su zo su zauna, kuma da abin da suke za su samu yana ga hanya ne wanda zai dauke kuma su ma sun za su amfana.
1: Wasu hanyoyi ne kake ganin ya kamata gwamnati ta bi wajen tabbatar da cewa ta yi abin da ya dace a aiwatar da wannan tsari da take shirin yi?
8: Gaskiya abin da ya kamata su yi shine bai kamata in wannan abu yanzu a yi shi kar a zo a fara aikin nan kai tsaye, akwai masana, akwai wanda suka san abubuwan da ake ciki, akwai kungiyoyin kuma da ya kamata a same su, ba kawai a zo a ɗauki kuɗi ba a fara zubawa ba a danga ba a fara aiki. Akwai ministan da muke kira kuma stakeholders ɗin nan kuma da su kansu masu kiwo ɗin a za kamata a zauna da su a ji ra'ayinsu a ga me ya kamata me fi dacewa a yi. Akwai kuma irin masana wanda suke cikin sun daɗe sun yi bincike akan abubuwan nan, ka zo jami'a, an kika zo jami'a duk akwai su, to su ya kamata a fara a same su a zauna da su, ko in aka zauna da su to za a samu abin da ake so. Amma in aka shiga kawai aiki ba tare da an yi mutanen da ya kamata a tuntuɓe su ba, to shi ne zai iya ba da wannan matsala.
1: Malam Abdul Wahab Shu'aibu malami ne a tsangayar koyar da aikin noma na Jami'ar Bayero ta Kano a tarayyar Najeriya. Kuma ƙarshen jigon rahoton namu kenan. Idan muka nufi Jamhuriyar Nijar kuwa a wani mataki na ƙarfafa dangantaka mai ɗorewa kan makamashi tsakanin ƙasan Algeria da Nijar, an yi bikin ƙaddamar da aikin girka rijiyoyin mai da za a girka a wato Kafra cikin jihar Agadez mai nisan kilomita 80 daga ƙasar Algeria. Akan haka ne ma wakiliyarmu Tila Amadu ta duba mana wannan batu, ga kuma bayanin da ta aiko mana.
9: ministan kasar Niger Ali Muhammad Lamine Zin da takuransa na kasar Algeria Sifi Greba sun kaddamar da aikin girkar rijiyoyin mai da za a girka a Kafra cikin jihar Agadez dake da nisan kilometer 80 da 'yan kai daga kasar Algeria al'amarin da ya nuna haɗin gwiwa tsakanin kasashen biyu a fannin mai Mamman Sani masanin tattalin arziki a Jami'ar Agadez yayi wa DW karin bayanin ire-iren alherin da jiha da ma kasar Niger za ta amfana da su game da wannan aiki
10: akwai kudade da zai shiga cikin bitalmanin kasal ko bitalmanin jahal wanda shi ma kudiri ne za a samu hannu za a ce kaso kaza idan Allah ya sa an samu an tono an hala sai da duk wata za a zuba ma jahal ta Agadez a bitalmanin ta kudi mai yawan kaso kaza sai an huda mata shi kamar da aka yi a Agadez don akwai lalle kudin da shiga banda tax banda sauran patent da sauran su muna fatan dai Allah sa yadda aka fara sabganin lahiya Allah sa kare ta lafiya ta amfani
9: jihar Agadez baya albarkar mai zinariya da uranium jiha ce da a baya al'ummar ta bata taba cin gajiyar arzikin ta ba abinda ya sanya jama'a tsokaci kan batun tare da tunatar da gwamnatin Niger ne da za ta dauki duk matakan da ya kamata don kare haƙin ƴan jihar da za a yi wannan aiki yankin su ga abinda Mutar Abdullahi mazauni garin Arlit ke cewa
11: tsananin zahi ga gurbatar muhalli da ganin cewa da a ce muhalli yana da kyau to zaka iske shukoki ko kuma su abuma makamantan su da za sa yanayi namu yayi dama-dama to ya kamata a ce ai tsinkaye ai duba ta fuska wannan wurin da za a samar ko kuma ce wannan kaddamarwar da aka yi ka a ce an maimaita irin abun da suka faru ga irin wannan kamfanukan da mun ganna cewa na haƙa karai uranium din da haka muna fatan wannan wurin da aka bude sai mu fatan ya zama abu ne wanda zai kawo sauyi ga kasar mu ta Niger ga al'ummar jiha Agadez musamman ma gunduma ta Allah
9: daga nasu bangare kungiyoyin fararen fula a Agadez su yi tsokaci kan wannan aiki na kafa rijiyoyin mai da suke fatan talakan jihar Agadez da farko ya ci gajiyar abin kamar yadda shugabannin kasa suka ce inji Abdulrahman Abdu dan kungiyar fararen fula a Agadez
12: kira daga remu guda ne shine ayi aiki da mutane na wuri a cikin kasa wanda su iya aiki ya kamata su ne za a doka aiki saboda Agadez kowa ya sani akwai kamfaninnuka a shekarun baya da suka saya musamman ma Sumina ta Ingal Azelik musamman ma Imurare musamman ma Komina don duka yawancin ma'aikata wanda ba samu suka samu wani aiki ba suna nan suna jira akwai kuma wanda yanzu sun samu sun ida foro suna nan su ma suna jira kenan wan ga abun murna ne na sama musu aiki saboda yana cikin tahiya ta gwamnati mai ci yanzu da ya kamata duk inda za a yi aiki a doki mutanen wurin inda suna da kwarewa akan aikin da a tai wani wuri a nema shine ci gaba shine harkar tsaro shine amfanin kasa
9: kafa rijiyoyin man fetur na kafar da ke iyaka da Algeria na nuni da cewa kasar Niger za ta haɓaka karfin makamashinta don ci gaban tattalin arzikinta ita kuma Algeria zai sanya ta karfafa matsayinta a matsayin babban abokiyar hulɗa ta makamashi a yankin Sahel. Tala Amadu, DW Hausa daga birnin Agadez a Jamhuriyar Niger.
1: To idan dai kuna an kare shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Kafin mu dora kan rahotannin namu ga wannan sakon.
0: DW ra'ayin malamai
13: da alama cura ta kai bango wa jami'un adawar siyasa a Najeriya inda bayanai ke cewa kusoshin adawar na shirin sake dunkulewa wuri guda domin tsayar da dan takarar da zai kara da shugaba Tinubu a zaben shekarar 2027 shin wannan dabara za ta yi tasiri ko dai ana shuka ne a idan makwarwa waɗannan kalubale ɗin adawar za su fara magancewa domin hakar su ta cimma ruwa waɗannan su ne batutuwan da shirinmu na ra'ayin malamai zai tattauna a wannan mako
1: Har yanzu dai muna Niger ne inda gwamnatin jamhuriyar Niger din ta dauki wasu sabbin matakan sa ido kan aikin manyan kamfanonin sufuri na bus-bus na kasar a wani mataki na rigakafin hana afkuwar yawan haddiran motocin da ke haddasa asarar dimbin rayuka da dukiyoyin jama'a a shekarun baya-bayan nan. Ma'aikatar sufuri ta sanar da daukar sabbin matakan ne a lokacin wata ganawa da ministan sufurin kasar yayi da shugabannin kamfanonin sufuri na safa-safa biyo bayan wani kazaman hadarin bus da ya sanadiyar mutuwar gwamman mutane da suka hada da jami'an tsaro a makon da ya gabata a jihar Maradi wakilin mu a Yamai Gazali Abdu Tasawa na da ci gaban labarin a wannan rahoto da ya aika mana
14: da yake jawabi a gaban shugabannin kamfanonin sufuri na safa-safa na basu na kasar ta Niger. Ministan sufuri na kasa Kanal Abdurrahman Amadu ya zano musu wasu daga cikin matsalolin da yace sun gano na haddasa waɗannan haɗurra, tare kuma da yin kashedi ga masu kamfanonin sufurin da madurobin motocin nasu.
15: La cause profonde de la majorité de ces drames.
14: Yace manyan dalilan da ke haddasa haɗurran dai na da nasaba ne da laifin ɗan adam, bar matsayacin gudu da durobobin ke yi da mota, da rashin baiwa durobobin wadataccen lokacin hutawa, da yin ganganci a cikin tuki ko yin garaje a lokacin ban hannu a sama hanya, da kuma musamman rashin da'ar durobobi lokacin tuki, inda muka samu labarin durobobi na shan taba a tsakiyar tuki, sannan sukan dora da horar shayi a cikin bus. Su kuma shashayin suna cikin tuki, sannan ga sakacin kamfanonin bus din waɗanda ba sa sa ido dangane da yadda dabbobin ke tafiyar da aikin nasu, alhali nauyi ne da yana ta auyan su. To daga yanzu gwamnati ba za ta tsaya ba ga yin kashedi na fatar baki kawai, duk kamfanin da za mu samu da laifin yin mummunan hadari to zai fuskanci hushin doka gwargwadon girman laifin da ya aikata.
15: A incradation de sanction.
14: Ma'aikatar sufuri ta kasar ta Niger ta dauke sabbin matakai dai na sa ido ga aikin kamfanonin bus-bus din da suka hada da gudanar da binciken kwakwaf akan lafiyar motocinsu da durobobinsu, da tilasta ma kowane kamfani gabatar da adadin motocinsa da yake aiki da su. Sannan jami'an tsaro za su tsaurara matakan binciken motocin bus-bus din akan hanyar su taba laguro. Sai dai Malam Ibra Abdulsalam, babban magatakarar kungiyar masu durobobin bus-bus a Niger, ya ce ba durobobi da masu gidajensu bane kadai ke da laifi a cikin wannan matsala, amma kuma a shirye suke su ba da shawarwari ga gwamnati domin tunkararta.
16: Kun san irin wannan hatsari na motoci, na harko da kwai laihin dan adam mai jan mota da kanshi, na biyu da kwai laihin hanyoyi in hanya batta da kyau, kuma na uku kuma da kwai laihin mota da kanta. Yanzu mun haɗu da minista na transport da ya gargaɗi sosai, mun ji daɗin gargaɗin wannan da ya yi, kuma abin da ya kamata a rage wannan muma muna da proposition da za mu kai mishi.
14: To sai dai Malam Muhammadu Gamace, shugaban kawancen ƙungiyoyin durobobi a Niger, ya ce akwai buƙatar gwamnati ta zauna ta saurari durobobin motocin da kansu idan tana son shawo kan wannan matsala a maimakon sauraron masu gidajen nasu kaɗai.
17: Wannan taro ina yi cewa kaman magani daban, cuta daban shi ne an kai, don saboda cikin tarukan masu tunda sun ce laihin duroba ne, ka gani da ya kamata ai sai ake da durobobi. Menene ummal ba san matsalolin da suke kawo irin ga hatsari su hida musu dalla dalla, ka gani nan sai a san menene cutar kuma a samu magani, amma ba ai haka nan. Yanzu cikin wa'anga masu gidaje akwai wanda inda bisu din shi suke taya shi tunda an laye shi bai ta zuwa can, to an kiraye shi bisa kan an yi accident, da haka nace ana so ba a so sai an saurari duruba.
14: A shekarun baya-bayan nan dai gwamnatoci sun sha yunkurin ɗaukar mataki na hukunta wasu daga cikin waɗannan kamfanonin sufuri na basa-basa da ake samun da aikata waɗansu laifuka, amma kuma abin na cintura. Abin jira a gani a nan gaba shi ne ko za ta canza zani a wannan karo. Gazali Abdi Tasawa, DW Hausa, daga Yamai a jamhuriyar Niger.
1: To idan muka nufi yankin ƙawon Afirka kuwa, yayin da ake fuskantar tashin hankali da barazanar tsaro a yankin ƙawon Afirka, Eritrea wadda ke ƙara samun tagomashi akan sha'anin tattalin arziki da tsaron ƙasar na ƙara samun matsayi mai muhimmanci a yankin. Hawwa Sama'ila na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoto da ta haɗa mana.
18: A faɗin gawan Afirka, muradin siyasar ƙasashe na ci gaba da jawo cece kuce da haddasa tashin hankali a matsayin gasa wajen neman tasiri ta fannin siyasa a yankin. Duk da kasancewar ta ƙaramar ƙasa, ita ma Eritrea tana ƙara samun mahimmanci a wannan yanayin. Ƙasar da shugaba Isaias Afwerki ya daɗe yana mulkarta tana da iko da muhimman wurare kamar gabar tekun Nilu, musamman tashoshin ruwa na Assab da Massawa. A watan Yuli, jerin tattaunawar da aka gudanar a Al-Qahira, wanda kasashe kamar Masar da Somalia da Eritrea suka halarta, da ma babban wakilin gwamnatin Amurka, yana nuna irin muhimmancin da Eritrea ke da ita. Matsayin Eritrea akan wannan muhimmiyar hanyar jiragen ruwan yana ƙara zama mai matuƙar muhimmanci, musamman duba da rikice-rikicen kasuwanci na ƙasa da ƙasa da ke ƙara yawaita. Gabar tekun wannan ƙaramar ƙasa da ke kusa da mashigin Babul Mandab ta kai fiye da kilomita 1,000, kuma tana da iyaka da Sudan a arewa maso yamma da kuma Djibouti a kudu maso gabas. Amma babban muhimmancin Eritrea ta fuskar siyasa da tsaro yana da alaka ne da abin da ke ɗayan bangaren mashigar ruwan wanda a tsuke bai wuce kilomita 30 ba. A cewar Abdulrahman Sayyid, daraktan cibiyar siyasar kahon Afirka a London.
19: On the other side of the Red Sea.
18: Yemen tana can ɗaya bangaren a tekun Nilo wanda hakan ke ƙara wa Eritrea muhimmanci domin Yemen na cikin rikici kuma harkokin ruwa a yankin na fuskantar barazana. Hanya ɗaya da ake ganin tana da tsaro a wannan yanki ita ce ta Eritrea, inda har yanzu babu wata babbar matsala ta tsaro. Kungiyar Houthi wadda Iran ke marawa baya suna kai hare-hare kan jiragen kasuwancin a tekun Nilo daga yankunan gabar tekun Yemen. A cikin shekaru 10 da suka gabata, Yemen tana fuskantar ɗaya daga cikin mafi munin rikice-rikice a duniya. A cewar wani rahoto da Majalisar Dinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijira ta wallafa a watan da ya gabata, ci gaba da tashe-tashen hankula da durƙushewar tattalin arziki da kuma ambaliya sun tsananta wahalar da ƙasar ke ciki. A cewar Sayyid kuwa, a Eritrea akwai tsauraran matakan mulki da suka shafe tsawon shekaru kuma ba sa amincewa da kowane irin ra'ayi ko adawa da gwamnati. Wannan shine ainihin dalilin da yasa babu tashin hankali a ƙasar. Idan aka kwatanta shi da wasu ƙasashe da ke kusa da shi, Eritrea ƙasa ce mai zaman lafiya inda ake gudanar da kasuwanci cikin sauƙi. Saboda wannan dalili, manyan kasashe kamar su Saudiya da Masar ke son ci gaba da kulla kyakkyawar alaka mai dorewa da Eritrea. Amma kuma hakan na iya zama matsala. Babu wani fitaccen mutum da ake ganin zai iya maye gurbin shugaban idan ya daina zama akan mulki. Yanayin tsaro na iya durkushewa.
1: A gaida Hawwa Usama'ila da wannan rahoto da ta hada mana. Yanzu kuma sai fagen wasanni, inda aski ya iso gaban goshi a yunkurin da kasashen Afrika ke yi na lashe kofin kwallon kafar mata wadda ke gudana a kasar Morocco a halin yanzu. A yayin da a karon farko kasashe 16 suka fafata tsakanin su domin neman cin kofin na 2026, yan matan Kamaru da Malawi sun yi bazata, inda suka kai matakin karshe yayin da yan matan Super Falcons na Nigeria ke buga wasan tankaɗe da riraya. Amma me yasa matsayin gasar WAFCON kuma bata ɗaukar hankali kamar gasar AFCON ta maza a Afrika? Ga rahoton Yakuba Umar mai gizawa.
20: Tun a ranar 19 ga watan Yulin nan da ya gabata ne dai aka fara karo na 14 na gasar cin kofin kwallon kafa ta mata, wato WAFCON, a kasar Morocco. Da a karon farko kungiyoyin kasashe 16 ke fafatawa na nahiyar. Sai dai wannan gasa da ba a cika maganar ta ba a kafafen yaɗa labarai kamar takwarata ta maza na da burin samun gurbin zama a zukatan ma'abutan kwallon kafa a fadin nahiyar. Duk da cewa dai wannan gasa ta shafi lahirin kasashen na nahiyar Afirka ne, amma an fi ganin kasashe masu amfani da harshen Ingilishi da samun ci gaba a cikinta. Najeriya na zama ta kan gaba a cikin waɗanda suka fi nasarar lashe gasar, inda ta ɗauki kofin har sau 10, yayin da ta bar ƙasashen Afirka ta Kudu da Equatorial Guinea kuwa da lashe sauran. Lamarin da ya nuna cewa babu ƙasa ko ɗaya da ta taɓa cin wannan kofi daga cikin masu amfani da harshen Faransanci. Bito Junior, mai sharhi kan harkokin ƙwallon ƙafa ta mata, ya bayyana dalilin da ke kawo wannan fifiko. Ya ce idan aka bibi tarihin ƙungiyoyin da suka lashe gasar cin kofin Afirka da kuma na gasar zakarun Turai, za ka ga gaba ɗaya masu magana da harshen Ingilishi ne suka mamaye. Kuma hakan baya rasa nasaba ne da yadda watakila su suka yi gaggawa gane mahimmancin zuba kuɗi a wannan fanni tun nan da waɗansu shekaru. Sai dai sannan a hankali su ma ƙungiyoyi masu magana da harshen Faransanci a cikin gasanni biyu na baya-bayan nan na AFCON ko kuma CAN. An lura da yadda suka fara mai da hankali, har ma Bito Junior ya ce sakamakon hakan a bayyane yake. Ya ce ana iya zayyano ƙasar Morocco, wacce a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ta zama wata cibiyar bunƙasa ƙwallon ƙafa ta mata. Ita ma ƙasar Côte d'Ivoire ba a barta a baya ba. Sannan a hankali ‘yan mata da dama na shiga cibiyoyin horo, kuma akan gudanar da gasar wasanni a kai a kai. Kuma Salimatu Kulibali, mai magana da yawan waɗanda suke tantance ‘yan wasan ƙwallon ƙafan mata a Côte d'Ivoire.
21: Il faut reconnaître aussi que les choses évoluent. Par exemple, en Côte d'Ivoire, au niveau des sélections nationales.
20: Tace ya kamata a rasewa abubuwa na ci gaba a Côte d'Ivoire a bangaren zaben ƴan wasa mata. Sai da akalla muka tantance ƴan wasa kashi uku bayan rukunin farko na A. mun kara da yan kasa da shekara 17 da yan kasa da shekara 20 da yan kasa da shekara 15 domin gasannin makarantu sai dai duk da wannan ci gaba a iya cewa wasan kwallon kafar na mata a nahiyar Afirka har yanzu bai kai matakin gololuwa ba dan haka akwai sauran jan aiki Bito Junior mai sharhi kan harkokin wasan kwallon kafa na mata ya ce
2: Depuis des années elles se sont beaucoup plaintes de leurs conditions notamment
20: Tunan da wasu shekaru matan ke kokawa kan halin da suke ciki wanda ba kasafai ake hada su ta hanyar tantancewa da zabawa ba da kuma har ila yau rashin shirya musu gasa

0: madalla yanzu kuma sai fagen shirye-shiryen mu kuma za mu fara ne da shirin matasa ai saurari lafiya
1: DW dandalin matasa
2: Shin menene sirrin kafa kungiyoyin tallata ƴan takara na matasa da ake ganin su a kusan dukkanin manyan jami'an Najeriya a yanzu haka? Wanne irin tasiri suke da shi a wannan lokaci da kawunan ƴan siyasa ke ƙara daukar zafi gabanin babban zaben kasar da za a yi a shekara mai zuwa? Wannan shine batun da za mu tattauna a shirinmu na dandalin matasa na wannan karan tare da ni Zaharuddin Umar Dutsen Kura.

0: Tuma din la, jama'a barkanmu da sake haduwa da ku a cikin shirinmu da ke bibiyar al'amarin da suka shafi matasa da gudunmuwar da suke bayarwa wajen ci gaban al'umma. Kama daga shirya tarika da gangamin hada magoya baya zuwa yakin neman zaɓe a unguwanni da ƙauyuka da kuma tallata 'yan takara a shafukan sada zumunta. Ƙungiyoyin matasa wato Political Support Group na ci gaba da bayyana domin tallata manyan 'yan takara a zaɓukan shugaban ƙasa da na gwamnoni da za a yi a Najeriya a farkon shekara mai zuwa. Bari mu fara jin yadda irin waɗannan ƙungiyoyi ke gudanar da ayyukansu daga wurin Mahmud Abdulkadir Kofa na jam'iyyar NDC, wanda ya shaidawa DW yadda ƙungiyarsu ta matasa ta Digital Vanguard of Konkwasiyya ke gudanar da ayyukanta.
1: Ƙungiya ce da ta shahara wajen wayar da kan al'umma, musamman ga abin da ya dace su yi a wannan lokaci na zaɓe. Idan ka ɗauka farkon lokacin da muka shiga jam'iyyar NDC, muka fita daga ADC, wannan lokacin kusan shi ne lokaci da muka fi samun ƙalubale a kowane lokaci, saboda mutane suna ganin an zo an haɗe guri ɗaya, to ya za mu ɓangare. To mun fito mun wayar da kan mutane har suka zo suka fahimta meye dalilin da ya sa muka koma, wanda matsalar kuma a ƙarshe an zo an ganta, wanda har yanzu ADC ɗin nan tana nan tana tiri-tiri. Idan ka koma ɓangaren katin zaɓe, mun yi ƙoƙari ta wannan ƙungiyar wajen wayar da kan mutane yaya za a yi su yi zaɓe, su yi katin zaɓe, yaya za su yi in sun yi su je su karɓa domin su tanaji abin da za su zaɓi ɗan takarar da suke so. Sannan idan ka koma ɓangaren logonmu na jam'iyya, wanda muka fi samun matsala a kai, muna ƙoƙari wajen wayar da kan mutane a wannan ɓangaren. Sannan muna ƙoƙarin wayar da kan mutane yaya za su gane cewar yanzu a Najeriya ba magana ake ta musulmi ba, magana ake ta waye zai zo ya ciyar da ku gaba. Shi yasa muka sa ɗan takarar mu Peter Obi da injina da Tarabi musamman ku sa gaba, kullun shi ne wanda shi ne kusan dokar da muka sa wannan ƙungiyar. A kullun kowane ɗan ƙungiya zai yi bidiyo da ya shafi wannan abin domin tallata 'yan takararmu.
0: A tarihin siyasar Najeriya tun a jam'iyyar farko, irin su Action Group, NNDP da NEPU, dukkansu sun yi aiki kafada da kafada da rassa na matasa waɗanda suka riƙa tallafa manufofin 'yan takara a wajen al'umma, a cewar Farfesa Abubakar Umar Kari, masanin harkokin siyasa a Najeriya, wanda ya bayyana dalilin da ya sa har yanzu 'yan siyasa ke amfani da irin waɗannan ƙungiyoyi.
2: A ɗaya daga cikin dalilai shi ne cewa matasa suna da kuzari ƙwarai da gaske. Ba sa gajiya, kuma za a yi amfani da su wurin campaign da yakin neman zaɓe, ba sa gajiya da sauransu. To a lokaci irin na yanzu kuma, babban dalilin da ya sa ake ganin cewa matasa suna da tasiri suna ce shi ne a gaskiya su ne suka fi yawa, za a yi cewa su ne suke da rinjaye kuma gagarumi a cikin masu kaɗa ƙuri'a.
0: Wasu daga cikin mukaman da ake bayarwa bayan an ci zaɓe na tafiya ga irin waɗannan ƙungiyoyi na matasa da a wannan lokaci da ake neman nasara a zaɓe kan bayar da gudunmawa wurin tallata ɗan takara. To sai dai wasu daga cikin matasan sun ce suna kafa ƙungiyoyin Political Support Groups ne da zumar janyo hankalin 'yan siyasa su yi wa al'ummominsu ayyukan raya ƙasa, kamar dai

0: Da wannan matashin a jam'iyyar APC ya shaida wa DW.
1: Sunana Alhaji Sale Abdullahi Zazzaga, ni ne chairman ɗin gamayyar ƙungiyoyin APC a Arewa maso tsakiyar Najeriya. Wato ayyukan da muke yi shine muna nemo ma yankin mu ci gaba daga gun masu mulki da masu neman takara, kuma muna tantance wa'anda ya dace a zaba masu kishin yankin mu da masu kishin al'umman mu, saboda yawancin 'yan siyasa mutane ne wa'anda kawai za su zo su yi ƙarya a baki in sun samu matsayi sai su gudu. To mu kungiyar mu tana tantancewa, kuma idan ma aka zabi mutum ya tafi bai mana abubuwan da ya dace yayi alƙawari ba, to kungiyoyin mu tana fitowa ta bi wannan matakai domin ta kwaco abubuwan da wannan mutumin ya faɗa cewa zai yi. Misali, lokacin da aka cire mana national chairman daga yankin mu na North Central, mun tashi mun tafi har zuwa kotu, mun yi agitation, mun yi rally, mun yi abubuwa da yawa, mun mika takardu daban-daban zuwa ga fadan shugaban kasa, fadan Senate President da Speaker da duka wasu manya masu fada aji akan cewa a maido mana da hakkin mu, saboda wannan abin a zabe aka zabe mu, kuma cikin yardan Allah aka dawo mana da shi.
0: Yayin da Sale Zazzaga ke cewa su matasa na kafa kungiyoyi domin tallata 'yan takara da zimmar samar da ci gaban al'umma, shin waɗannan matakai ne ake bi domin kafa irin waɗannan kungiyoyi? Abinda na nemi sani kenan daga Hassana Shu'aibu Dada, matashar da ke jagorantar kungiyar Atiku Youth Connect, wacce ke tallata ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar ADC.
2: The first, in kana da ƙungiya ya kamata a ce kana da register, ka yi register da ƙungiyar nan. Za ka yi register da party, sannan ya zamana kana da certificate na wannan ƙungiyoyin naka. A wannan, in ka gama da registration, ya kasance kana da coordinators ɗinka, da executives ɗinka na ƙungiyar. Sannan a kowane state na 36 da FCT 37 ya kasance cewa kana da coordinators a kowane local government na kowane state. Sannan kuma ya zama cewa duka shugabannin kungiyoyin nan suna liaison da local government chairman ɗinsu na jam'iyya. In suka yi creating wannan awareness ɗin inda suke, sannan ya tabbatar cewa an san da maganan jam'iyya, an san meye logon jam'iyya wanda zai kawo Alhaji Atiku Abubakar cikin nasara. Because wasu suna nan ba su san meye logon jam'iyya take nufi ba, meye fatin ADC take koyarwa ba.
0: To sai dai matasan da ke wannan aiki sun ce tallata ɗan takara musamman na adawa cike yake da ƙalubale, kamar yadda Muhammad Abdulkadir Kofa na Kwankwasiya ya yi ƙarin haske.
3: Ƙalubale bai wuce abin da muke gani ta barazana wajen 'yan adawa, musamman harkar gwamnati. Wani lokacin kana tafiya a hanya ma za ka ji an tare ka, an maka barazana, wani lokacin a tura maka ta WhatsApp, kai wani lokacin a turo maka jami'an tsaro ma.
0: To shin ta wace hanya ya kamata ƙungiyoyin matasan su cire tsoro, su kuma jajirce domin tallata 'yan takararsu da jam'iyyunsu yadda ya kamata, har ma su yi wa demokuraɗiyya hidima? Ga Profeso Abubakar Umar Kari.
4: Maimakon su rika hankoro kawai da kuma cika baki cewa su matasa ne kaza, da sai su fito fili su faɗa cikin al'umma, su tattaro kan ƴan wasu matasa, su fito su rungumi siyasa.
5: Su waɗannan ƙungiyoyin kowane lokaci za suna faɗa wa 'yan siyasa da suke tallatawa cewa muna da rassa a ƙauyuka, muna shiga ƙauyuka, muna tallata su. Kai kuma kana cewa abin da ya kamata su kenan.
4: In ta ba sa yin gina, suna yin bukukuwa da gaɗe da su a je talabijin, akwai sojoji baka a cikinsu, akwai masu ɓangaru da sauransu. To amma dai zuwa yanzu alfanu ko kuma tasirin waɗannan ƙungiyoyi gaskiya ba shi da yawa, ko kuma dai

0: To da kuma haka muka zo ga ƙarshen shirin dandalin matasa na wannan makon. A madadin abokan aiki a nan sashen Hausa na DW Zaharuddin Umar Dutsen Kura nake fatan za ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
1: Madalla yanzu kuma sai shirin mata na abu namu da fatan zai ƙayatar da ku.
2: DW abu namu. A Najeriya akwai ƙabilu sama da 300 da kuma sarakuna masu rike da mukamin gargajiya sama da 10,000 da hukumomi suka amince da su, in ji ma'aikatar harkokin wajen Najeriya. Amma idan aka ce sarki, oba ko eze, hoton da ya fi zuwa mana a rai shi ne na namiji. To shin babu mata ne masu rike da kambin sarauta?
3: Sunana Hajiya Rabi Garba Dangizo. An naɗa ni a wakiliyar matan Arewa mazauna kudu maso yammacin Najeriya a garin Ibadan.
4: Sunana Hajiya Nafisat Hashim, iyan garin Tudun Wada Dan Kadai a Tudun Wada Local Government cikin jihar Kano, Najeriya.
2: Tun shekaru aru-aru, al'ada ta fi baiwa maza damar rike manyan kujerun sarauta.
3: To wannan sarauta ma tun da aka kafa wannan masarauta tamu shekara 100 baya ba a taɓa bawa wata mace a wani bangare na wannan masarauta ta rike ba, sai a kaina ne wanda aka fara yi.
2: To amma me yasa? Wani rahoto da Ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya ta Mata na Najeriya ya fitar a shekarar 2018 ya nuna cewa duk da yadda mata ke taka muhimmiyar rawa a rayuwar al'umma, ƙasa da kashi 5 ne kacal cikin 100 na kujerun majalisun sarakunan gargajiya da aka amince da su a Najeriya mata ke riƙe da su. Sai dai wannan adadi yana sauyawa a hankali kuma cikin tsari. Domin a yanzu akwai mata da ke rike da mukami da ke wakiltar al'ummominsu tare da taka rawa wajen kare al'adu. To amma su waye waɗannan mata? Me yasa aka fara ba su irin waɗannan mukamai? Kuma me hakan ke nufi ga sauran mata da ke kallon su a yau? Wannan shine batun da zamu duba a cikin shirin abu namu na wannan mako. Sunana Khadija Ahmad Rufai.
5: Abu namu maganin akwabe mu babu wanda zaya hana mu babu.
2: Najeriya ƙasa ce mai matuƙar yalwar al'adu. Ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ta bayyana cewa ƙasar na da fiye da ƙabilu 250 tare da harsuna da dama. Garin Ibadan, babban birnin jihar Oyo, na daga cikin biranen da ke da ɗimbin al'ummar Hausawa da suka zauna a wajen arewacin Najeriya. A irin wannan birni, wa ke magana a madadin matan Arewa? Kuma idan al'ada ta ci karo da salon rayuwar birni, wa mata ke neman taimako a wurinsu? Amsar ita ce wata sarauta da aka kirkira musamman domin wannan manufa. A tare da mu akwai Hajiya Rabi Garba Dangizo, wakiliyar matan Arewa mazauna kudu maso yammacin Najeriya ta Ibadan.
3: An bani wannan dama ne na wannan sarauta domin ganin irin tallafawa mata da nake yi da kuma al'umma da kuma yanda nake kishin ci gaban matanmu na Arewa a wannan bangare da kuma Najeriya gaba daya.
2: To kina wakiltar matan Arewa ne a cikin wannan birnin Yarbawa. Waɗannan manyan matsaloli mata suka fi zuwa wurinki da su?
3: To nakan samu wato korafi da dama, kamar rashin jari, rashin aikin yi, matsaloli na mazaje da kuma rashin samun yadda za su iya ɗaukan ɗawainiyar ɗiyansu zuwa makarantu. Akwai wasu matsaloli da mace takan ji kunyar bayyanawa namiji, da wasu matsalolin za ka kasance sirri ne, wani ciwo ne, wani a matsalar ƴaƴa ne, a matsalar miji ya tafi ne, ba wai mazan ba su iya ba ne ba, a'a. Amma dole ne ita mace ta samu mace ƴar uwarta wadda za ta iya buɗe masirinta. To shi yasa shugabanci na mata a ko'ina yake da mahimmanci.
2: Amma menene babban kuskuren fahimta da mutane ke yi game da mata masu rike da mukamin gargajiya a wajen garuruwansu na asali?
3: Ana ganin cewa ba za su iya wakiltar al'umma ba, wanda kuma ni nake ganin ba haka ike ba. Saboda ita mace ginshiki ce, mai ɗaukar nauyi ce, mai kuma tarbiyyantarwa ce a cikin gida. Kuma ba a hana mace shugabanci ko wani mukami ba, wanda za ta iya har in za ta iya yin shi wato da fahimta da ilimi da gaskiya. Akan yawan kuskura mace a ganin cewa kamar ba mu da tunani ko kuma hankalin mu bai kai ba.
2: To abin sha'awar kuma shine labarin ba iya garin Ibadan ya tsaya ba, domin idan muka dawo arewa zamu ga cewa tarihin sarautar Kano kansa ya dade sosai kafin Najeriya ta kasance yadda muka santa a yau. Wani binciken Kano Chronicle ya nuna da cewa masarautar Kano tana da daruruwan shekaru na tarihi. A tarihi mata sun taka muhimmin rawa a cikin masarautar, amma galibin rawar da suke takawa tana kasancewa ne a bayan fage. Misali mukamai irin su magajiya da iyayen gida. Sai dai a shekarun baya-bayan nan an fara ganin mata suna samun mukaman gargajiya a hukumance. Don mu fahimci wannan batu daga cikin tsarin masarautar, muna tare da Hajjia Nafisat Hashim, iyan garin Tudun Wadar Dan Kadai ta masarautar Kano.
4: Iyan gari sarauta ce wadda Kano ta arota lokacin mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu, wadda ya naɗa yayarsa girma Hajjia Umma Aminu Sunusi Bayero don taimakawa mai martaba sarki wajen gudanar da harkokin mata da ƙananan yara na cikin gida da kuma gari gaba ɗaya. Sannan Allah ya kawo ta kaina wadda mai girma Dan Kadai Muhammadu Inuwa na biyu ya naɗa ni karo na farko a Tudun Wadar Dan Kadai.
6: Sarauta ce wacce take tana da girma, ina daga cikin manyan hakiman masarautar Tudun Wadar Dan Kadai. A matsayina na iyan gari ne nake tafikantar da harkokin mata, matasa da ƙananan yara na cikin gidan sarauta da gari gaba ɗaya. Iyan gari ita ce mai isar da koke-koken mata da matasa ga masarauta, kuma nakan sasanta rigingimu a tsakanin ma'aurata.
2: Amma mutane da dama na ganin cewa tsarin sarautun gargajiya na maza ne kawai. Tun bayan da kika samu wannan matsayi, yaya kika fuskanci wannan al'amari?
6: Ita sarautar mata asali ta samu tun a zamanin baya, a inda aka yi sarautu na mata kamar su sarauniya Daura Ma'adaura da kuma sarauniya Amina daga sassau da sauransu waɗanda sun ba da gagarumar gudunmawa a masarautunsu.
2: To Alhaji Zamanin Iyan Kano. To mun ji daga bakin matan da ke rike da mukamin gargajiya, amma menene ra'ayin sauran mata da ke kallon ƴan uwansu rike da irin waɗannan mukamai?
7: Ni gaskiya abin bai name ni ba, amma ina ganin abu ne da zai ƙara wa mata muhimmanci a cikin al'umma.
8: Gaskiya ni dai mata masu sarauta suna burge ni sosai ba kaɗan ba.
9: Sarauta ga mata gaskiya ba al'adar mu bace, zamani ne ya zo da shi.
10: Ni gaskiya bin sarauta mata yana burge ni, kayansu yana musu kyau. Ni kaina ban ki in samu sarauta ba.
2: To sai dai akwai wata tambaya guda ɗaya da har yanzu ba mu amsa ba. Idan tsarin sarauta ya daɗe yana karkata ne ga maza, menene yasa ake ganin mata suna samun ƙarin mukamai a yanzu? Domin fahimtar dalilin da yasa ake ƙara buɗe ƙofar majalisun gargajiya ga mata, muna tare da Alhaji Talha Muhammad Tudun Wada, walin Dan Kadai Muhammad Inuwa na biyu, hakimin Tudun Wada.
11: Dangane da abubuwan da suka soya a yanzu, na farko a zamanin da matan ba su yawaita tare da matasa kamar yadda aka samu a wannan zamani namu, saboda haka abubuwa sun canza. Ita kuma ba da kullum ba su ke kanta take ba buɗawa take domin shigo da wakilci daga ko'ina, domin tafiyar da mata a cikinsu su ma su san da akwai wakilci. Alhamdulillah kuma hakan kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Irin gudunmawa da mata suke kawowa musamman wajen ko rikice-rikice da magance dukkan matsaloli da ya shafi mata da iyali. Dama magasudin naɗa su ya taso ne daga yawaita na mata na matasa da kuma rigingimu da suka yi yawa. Idan aka shigo fada kan iso gaba ga mai sarauta, a tarar mata wakilai sun tafiyar da wannan al'amura ba tare da ta shiga cikin fada an yi da ita ba. Naɗa mata a yanzu so mun taɓa ne, nan gaba ninkin ba ninkin sarautu za ki tarar ma an samu kashi ɗaya daga cikin kashi uku na masu rike da masarautu.
2: To muna godiya sosai, ranka ya daɗe. Abin da muka ji a yau ya nuna mana abu guda, al'ada da ci gaba na iya tafiya hannu da hannu. A yau mun ji daga bakin wakiliya a Ibadan da kuma iya a Kano, mata biyu garuruwa biyu. amma nauyi guda, wato hidimtawa al'umma. Jama'a sauraron mu, anan zamu ja labaran shirin. A madadin Hajiya Rabi Garba Dangizo, Hajiya Nafisat Hashim, Alhaji Talha Mahmud Tudunwada da ma sauran muryoyi da abokan aiki da suka bada gudunmuwar su, sunana Khadija Ahmad Rufai nake cewa mu kasance lafiya daga birnin Bonn na tarayyar Jamus.
12: Abu namu maganin akwabe, babu wanda zaya hana.
1: To yanzu kuma lokaci yayi da zamu karbi ra'ayoyinku game da rahotannin da muka gabatar muku, kuma ina tare da Zaharuddin Umar Dutsen Kura. Malam Zaharuddin, barka da shigowa.
13: Malama Rajina, barka da aiki.
1: Masha Allah, me kake tafi mana da shi game da ra'ayoyin masu sauraron mu dangane da rahotannin da muka gabatar yau?
13: To a ra'ayoyi dai daban-daban nake dauki da su, amma kafin nan ga jama'a da dama nan da suke sauraron shirin namu a shafin mu na Facebook. Waɗannan mutanen kuma sun hada da Adamu Sajo, da Yawale Sani Takai, da Muhammad Ismail ne ko Ismail ne, amma dai Ismail aka rubuta, da kuma Mubarak Rufai, Adifa, da sauran mutane dai da lokaci ba zai ba da dama a faɗe su ba ɗaya bayan ɗaya. Dukan su suna mana fatan alkhairi, kuma muna godiya.
1: Muna godiya.
13: Haka to Rajana, idan muka dawo kan ra'ayoyi kamar yadda kika yi magana, Haɗabi mai kwamfuta mai yama a jihar Kebbi ta Najeriya, shi yana magana ne, yana cewa muna fatan Allah ya sa wannan mataki da gwamnatin Najeriya za ta ɗauka na wari koko bunƙasa wuraren kiwo sama da 400 ya magance matsalolin da ake samu tsakanin manoma da makiyaya. Shi fatin da yake kenan, Rajana. To sai Rabi'u M. Yola, shi cewa yana tare da mu daga birnin Yola a jihar Adamawa ta Najeriya. Abdurrahman Husaini Alhassan kuma ya ce yana mana fatan alkhairi. To muna godiya, Abdurrahman. Bacin Abdurrahman, ga kuma Yakuba mai aski ba daraka, shi kuma Rajana yana cewa saka sabbin sharuɗan tafiyar da aikin manyan kamfanonin sufuri na bus a Niger da gwamnati ta yi wani mataki ne na rage wata hadura da motoci da ake samu. Wato kin ga ba daraka yana goyon bayan matakin da hukumar Niger ne suka dauka kina.
1: Haka ne.
13: Ta wurin ki akwai wani ra'ayi ko mu ci gaba ta nan?
1: Mai ci gaba dai, saboda lokaci.
13: To Iliyasu Tuman Filinge, shi kuma yana cewa matakin gwamnatin kasar mu Niger kan kamfanonin sufuri shi ma yayi, wato yayi daidai. Kin ga shi ma yana alinta da
1: haka
13: matakin ba? To sai Sani Ashahura Mai Goro Bike, to kin ji shi Ashahura yake yana shamfura. Yake cewa faɗaɗa wuraren kiwo a ƙasa ta Najeriya, Allah ya sa kulliya ta biya kuɗin sabulu, ya kawo ƙarshen rikicin
1: tsakanin manoma da makiyaya ba.
13: Haka. Mu je ga Balaruwan Kanwa a jihar Yobe ta Najeriya, koko mun cinye lokacin?
1: Mu je ɗaya sai mu dakata a nan.
13: Okay, to shi kin ga daga jihar Yobe ta Najeriya yake aiko ra'ayinsa, amma yana cewa wannan mataki da aka ɗauka kan kamfanonin sufuri na bus zai rage yawaitar hadura da ake samu a jamhuriyar Nijar.
1: Kwarai kuwa, matsalar wato hadari da rasa rayuka da ma dukiyoyi babban abin damuwa ne sosai. Ina ga shi yasa ya fi daukan hankali. Za mu bar shi a nan, Zaharuddin. Muna godiya sosai da karanto mana ra'ayoyin masu sauraron mu da kai da kuma suma da suka aiko mana. Za mu koma wajen Abdullahi Tanko Bala domin jin labaran duniya zagaye na biyu.
14: DW labaran duniya.
15: 'Yan tawayen Houthi a Yemen sun yi kirarin kai hari ga wato da jirage marasa matuka a kan kamfanin mai na Aramco a kudancin Saudiya, a cewar kamfanin dillanci labaran Saba mai alaka da kungiyar. Wata majiyar soji ta tabbatar da kai harin wato a yankin Jizan. Yarjejeniyar sulhu da aka cimma ta tsawon shekaru a yakin basasar Yemen tsakanin 'yan Houthi da kasar Saudiya da ya samu amincewar hukumomin ƙasa da ƙasa ta wargaje a watan da ya gabata, sakamakon yakin da ƙawayen Amurka a yankin suka gwabza da Iran. Isra'ila ta kai hari Gaza da halaka mutane biyu ciki har da wani babban jami'in dan sanda a cewar hukumar lafiya. Kwana biyu kenan a jere Isra'ila na kai harin wato na kai harin bayan lafawa sakamakon shirin sulhu da Amurka ta gabatar. Sojojin Isra'ila sun ce sun kai hari kan komandan Hamas a yankin wato a yankin Khan Yunus wanda ta ce yana shirin kaiwa sojojin hari. A wani lamari na daban kuma birnin Gaza to wani labarin na daban a birnin Gaza kungiyar sa kai a yankin ta ce mutum daya rasa ransa wasu da dama kuma sun samu raunuka a harin da Isra'ila ta kai kan wuta mota a yankin Ajilin. Al'ummar Zambia sun kada ƙuri'a a zaben shugaban ƙasa inda batun tattalin arziki da tsadar rayuwa a ƙasar mai arzikin tagulla suka mamaye zakatan jama'a. Shugaban ƙasar Hakainde Hichilema na neman tazarci na wa'adin mulki karo na biyu. Ana sa ran samun sakamakon zaben a ranar Litinin kamar da hukumar zaben ta nunar. Cutar Ebola da ta barke a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta yaɗo zuwa gundumomi shida a ƙasar inda ake fargabar ta kama hanyar zama mafi munin cuta da ta auku a ƙasar. Akwai kuma yiwuwar za ta yaɗo zuwa Sudan ta Kudu. Cutar wadda ta faro daga yankin Ituri mai fama da rikici tana yaɗuwa sannan a hankali a yankuna da dama na ƙasar ta Afirka ta tsakiya. To baki da ƙarshen labarin duniya kenan, gare ki Rajana.
1: To masu sauraro da haka kuma za mu ja labule ashirin na yau sai kuma mu tara gobe idan mai kowa mai komai ya kai mu a madadin abokanan aiki editan shirin da ya tsara kamar yadda ya zo mako Abdulrahman Hassan Abdullahi Tanko Bala da ya fassara ya karanto labaran duniya Zaharuddin Umar Dutsen Kura ya karanto wasu daga cikin ra'ayoyinku. Ni ce Rajana Munir Yahaya muke muku sallama.
16: Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Niger, Ghana, Cameroon da Chad, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.